Dito aking pagpuntutok sa kanan ng tatago sa Kaharap Ilaya. Si Parobin. Iyapagaw.